wala maholai maha wai uratsa no ai sa usitselo hai akai kawe non nere mbanela mona mana ni katana mwere mahia mahiro mochunna manwa ni katana omani wa hai.

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku matano na sheshe amweri wanetano na pili. Mwaka wa ikonto pili ni yaka pili. Nihiku na pachungwaya nikuru na wigwa nana na ilapo sana maripa unia wa Afrikana. Yiha ivin revu yaka makumu mararo na tanu na sheshe. Na pachungwaya nikuru na wane la mrechele wa ilapo samu wa Afrika. Organizasao da unia wa Afrikana. Owa. Nikuru la na wigwa nana na ana maripa unia wa Afrikana. Nipatusiwe mahiku matanu na sheshe amweri wane tanu na pili. Mwaka wa ikonto pili ni yaka pili. Sina viravo iaka makumeli. Nikuru nreche enle, nikuru na igwana ne, na wanela mrechele wa ilapo sana maripa. Nikuru nla, nachari hama kalelo a ilapo sokopela. Nenla, nalapela hui wanana ni olapela omoharo. E wanelaka, hui karela makacha mihohia na hiana, shasha hui karela ana lokala marwa akolonu. Yale, Anruela wera sonanara ilapu samu Afrika. Na veto nina lapela o wanela nchichi miho na achu ni wiwa nana ilapu saya omoharu shasha wajere la mha kwaya. Muholi o pachara ochonka ni kuru nenla na wiwa nana na ilapu sana maripa. Ari muholi elapo ya Afrika dusul Thabo Mbeki. Nikuru na wigwa nana na ana maripa, wasotene na lapelaya, wakalawa wigwa nana ni okavihera na ana mariparu. Na kihera kato, omaliha opujiwa, owikarla akolonu, tiwi ana marailapo sokopela, anruela okusha sorela. Nito okavihera na ni enlapela winuwiha ilapo sayo moharu. Wakalawa kato, muteko wa ochonka omoharu ni nchichi miho, no vahana wawi okalewo ochichi miha makalelo ni so makoloni sana maripa. Na kai kovelelo saya. Nikuru na wiwa nana na ilapo sana maripa. No kalano achongaya. Na mutandiwa ni ilapo seihe irimbuwa wa nikuru nendo. Ya wonto, tana pakanela sotene, evinyakanto elalea, inacharacharithiwa ni ilapo sotene. Nikuru ntoko enesha, nenla na wiwa nana na ana maripa. Nri mukuma wa Addis Ababa elapo ya Ethiopia. Nave nrino mamembro. Tewe ilapo saata nne iri makuma tanu na raru iniwa nana omoharu. Olelo nupwede nle opachua wanikuru na wiwa nana na ilapo saana maripa unia wa Afrikana. Mwaka wa ikonto pili ni ya kama kumeli. Nupuela to olaleiwa wa mrechele welapo ya Argentina. Mwaka wa ikonto masana matanuna raru ni ya kakumina atanuna moha. Orempe ti Alberto Mazanga. Otoela Belmiro Mustafa. Otapolele ti miano di Olinda Moreira.
0: Na wiriana serenye ni huku sinina.

Oisawa Humberto Luis, muisawa ela bagina Msambiki, banagadanave kuno dongo do chino chino do agla lia pangala da belotina nivruene. Ora kla gradi Msambiki, Zambezi, ombe subuno di meora malis na ichuavo na belotina nitambele per ye per Msambiki. Buta gadanya do chino chino, vina ni kosagia kene na kwani la bonenyu, na esri nitabagile nyu viru viru, mtamela gavila ma kwani la bonenyu vina mwadana na mudhienyu. Iyo ndagana ya kene, abla limule no vina na veri laga kosagole doa doa gadi pari do chino chino. Ina ndava chuabo yo na mwe la gai na goa vina doa gondoa ni wila na vile mpaka wafuna nyu sama na ule duwe nyu kosi nyu bari mkala na radhi msambiki lulu ndane mwe mwere watado venyu na vina detene den kosi nyu bura buburu mfanyi nyu mbesi ngobu. Iyo ni kosage wa mwadhavi na aisa enji ya tadile wila galali ya mirima denyu mbesi ngobu mtega denyu mchitaga bangono mnaona muriadha gami na mirima denyu yonupangalada ganiyo wila detene den kosi nyu dhere na mikalo dhofanyirila.

0: Sema bi hedadaga dueo mtito nidoe mtito nile na tanali sababu mkoba ni kamulimpa ganyodha na amidhe samabasa.
1: Ambarani nyomo tene onakwa niya ya kadabuno. Ambarani mabasa anapangarazela ana amudhi amburuwa nila mabasa aba.

0: Buen día, Magumi.
1: Buen día.
0: Olovi.
1: Wasula.
0: Wasulu
1: Una bebé.
0: Olu. Cambia Wasula.
1: Okuno kwadiri tu nipene we novina.
0: Iyo ni kana vina.
1: Okay.
0: Apo na bebe ni kweno koli kwa are?
1: Te.
0: Na muna wa mungili ya tala toko liku are wa vina.
1: Tadi wale.
0: Barimba munile la godo liku are, liku are, liku are. Na bebe ni. Ha? Muliba mwadhabi to nyoya, muliba mwadhabi.
1: Se ni muda mudiri.
0: Ah, na mno mno la ganela.
1: Se ni muda mudiri.
0: Bamwila boda buna nono na. Ah.
1: Yo
0: Ekala, kame ni la bila mno matanga yoko na bebe ni barona kwa nia, dhaka wila je matanga.
1: Mozambique.
0: Ah, ekala, yeye no tamana bila bopita baridi.
1: Okay.
0: Ni kale mamoda.
1: Majiko na bebe dabona kavona kwa na jaka.
0: Mwafuna dhabi.
1: Tudabona dako sambana na pelote na kwa na jaka akane akale atulelea.
0: Nde.
1: Wele gina mazda dire tuvina.
0: Mhm.
1: Kama na mtu mkwaya logo ya, kagwela pa mbaso kuna mbali pena kinyi kukunia.
0: Oko na wewe ni nopadu wa gesa za?
1: Minopadu wa akala mpadu ya.
0: Akala o?
1: Eee.
0: Kinyo muna kusana za babu ya?
1: Nikana wako sana?
0: Mhm.
1: Yere temu rubana wa didi, kuna nilikona mku sana?
0: Muna mangana bae?
1: Mhm, yere temu rubana wa didi.
0: Mhm.
1: Kupa yela.
0: Nde, nde. Kada mfanyela. Kada mfanyela. Labo, yonu tamana vina guwa sabo yoko sepa di adime jama basa.
1: Yambo.
0: Yaa. Nali una bebe ni uno konde una mazu ningaba na mke wasula. Mwani fina maragajeza vinyomo tene uko sepa di ufia mwina gudu peno mwuragani. Magumi?
2: Nagumi.
0: Mm.
2: Nyo vina.
0: Nika na mluvi?
2: Nyo, mulo kana Rambo kono mtelo nao.
0: Ah, Rambo, uyela.
2: Uyela mbalaka.
0: Nga Rambo kuelo nukela, kuelo nukela Rambo.
2: Nyo vina nombala pena. Nombala pena. Nyo vina nombala pena.
0: Ah,
2: sim.
0: Vai tu chico abanu ngumana pa mselo ba.
2: Ngumana ngumana wale ni vai na mata porque a distancia kinziwe cha.
0: Ngani?
2: Mm.
0: Ta bo kala. E kala.
2: Mm. Ebuna galo pa ma ufinya fara rupa ne kado fanya.
0: Ah.
2: Ngumana
0: ah, nada. Mu bo do bolo wa. Melo sapantidi. O sapantidi.
2: Mwana mo difari ya wene difari ange lokile nyo.
0: Nde. Mo maro mo da kambene. Rambo. Uko da umuselo. Umuselo atora bunya.
2: Okuno kwa dere tuene pendo ko radio Mosambiki vina.
0: Iyo vina ni kana.
2: Mhm.
0: Nanga na no barita ku ya malo nyenyala ku da Rambo ko umuselo.
2: Non podi ka nyenyala nyomu mwambali.
0: Bye. Iyo do tamala mo pita mganika o da wene. Bye. Ubina zitogono wa. Kamini, ozibawa, bani, olimatangani labo ningantuko, o muselo.
2: Olimatangani ni mwana kajoweli.
0: Hmm.
2: Ah, duli matangani tuyeno naka ni ajaka.
0: Te.
2: Te.
0: Lakanga si.
2: Tuyeno na ajaka tana bilizobaliwa.
0: Hmm, shkolo nodo wa?
2: Hii, mwana, yoro maju shkola, yona wili kibirinka dera.
0: Eh, kale dawene, muka mida juweli, ha, muka mida juweli.
2: Bino muka mida wene, ino muka mida, kama muka mida nao.
0: Mm-hmm.
2: De.
0: Ekala. Kambe ni mselo umcheza Joeli?
2: Aha, mselo ni mcheza mimi na rafasi Joeli da ukme chaiye ni pelemeni ya sunze.
0: Mm.
2: Ni pelemeni ya akale qualquer coisa pelemeni kala kaim firmer pelemeni akale professor pelemeni ya ano don ko ya yo na ko taiwa.
0: Pumoni mo.
2: De.
0: Bye. Mukamiye. Murabo ya mukamiye da bye Joeli.
2: Kinama kani mio da ka dinkala batakule ditia o matiso dimbe dereke ni kader no yene bye.
0: Ekala da wene. Nota mala ni so Rambo.
2: Ingo vira mkale jaka chiku na machiku para nilo keke daane ba mola.
0: Mie nota mala ni wapito funa mwenye na madhu dhulune yo vira nido bele masiko tele likale wina ego mi.
2: Obrigado.
0: Yamba.
2: Yamba yo.
0: Ya, duali Rambo. Muselo novo.

0: ado
1: moyi nam jito romo kule kamel malo fiya
2: di fiya papa di fiya
1: to atera
2: mbiyeni papa
1: kambe
2: ya katera
1: mie badi mine jamfuna mje koti mwene wa odere mineji babe badu wewe mineji tuwa terapo no vuru wana mala uno mje koti wewe Mandela
2: nata eju kayapuri kumina aderevi nata kayapuri nata
1: so mwena gavulo yungafuna mwodhene bae nyewa mwilo udere wa kosireza wa wino tene ya
2: ok
1: ekala kambe ni swatera
2: miyo lukuno pene wene uradio
1: miyo vina ni kana bae mazu mwoyoga ngaba lukuno iniye lua
2: sisi
1: Koziva wanikose dhavi.
2: Kadiwari?
1: Banu ziva wanikose dhavi. Bana afu nolije ilua. Nako niya dhaka nabuno.
2: Okuno kali wunada. Yafo ilagu etene.
1: Se.
2: Amatele obali wa mabasa. Akene murendele wanamalaga suatera.
1: Yeah.
2: Mwonoga papa nyo vina wene umkalewe janji. Maski mzuwani kaleo muzogwe. Dhavi. Mkalewe neo.
1: Bai, mero tamala ni mbasa umikosa dhavi, normela. Iyo, normela kanda wota wela. Ya, mbasa umamene wedi esene tumiliwe.
2: Unaona ka?
1: Iyo, no tamala ni sabu ya ukosa ipadi ya nime jima basa.
2: Brigade.
1: Iya. Yalda suatera, odere, kaka mwene vina, tile mazuwae na emwe marwadidi. Iyo, no tamala ni wapita nyomo tena ukosa ipadi ya kene muzikani za mabasa. Mbasa, wanduwa dhuka kwa na kumina mwadana wako matana mitana.

Nikuru ndi na Union Africana. Nika na magawa iloninga. Numba ya malamulo, eji makamake kana muimeleli mundi muaya, makamako du muimeleli wa elabo modaya, enko sepa di ya makuru aba anomile umununi. Anamatonga anikuru ndi na Union Africana, aikana ministuru, na ena antonga dhotene dha dhilabu ese dhili mabasa ni mpu makamaka nikuru ndi na Union Africana. Emeleli ya, anochoko chela mnumba ni ya malamu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mabasa mvai wanyo na Radio Msambiki, emisoro provinciali ya Zambezi ya Vachuabo.
2: O kalao na egumi.
1: Mpuno mstudi ya Radio Msambiki, Vachuabo.
3: Mwioni haname wa Radio Msambiki, nili mudima ni mabasa a o kalao na egumi. Mabasa babali anlogela mwa egumi, jigumi makamaka ya mutu di mutu, omvuru wana mabasa Radio Msambiki. Dabunu, usasa yendile mabasa abadi miyo Belton. Kasimu, nanikami yodho na mesura mabasa Elizeo Salakini. Mwetene, kalani uoni vuruwana.

0: Vorma vene ndo nedele ni murdani yawi niziwe. Mikalogani zinzi wana mwani uredobu wani mia. Ni wabai murdani. Dika nani mia, obe mwana goka nani mia. Eji entote ya dhavi. Mikalogani zo chachama uredobu. Bai, ndo inavuru wani ni ama mbali. Ama wani yawila. Aniziwe mikalogani mfunani. Oni tapulela mikalogani chachama ni uredani ngobu.
1: Nzara nani?
2: Nzara gale Kristina.
1: Nyanyi Kristina, nyo mnozi wa oreda wani mia ontote ya dhala?
2: Oreda wani mia ontote ya oija deretu. Oga jege deretu unukana anumia. Olema, okena badidi. Oreda ontote ya anumia. Malabu etene oija manje, punja koko. Menebo suene etene dinotota anumia.
1: Jakuloga oija deretu, oija koko. Penu oija parato panamba penu?
2: Nada. Kayo japarato panamba. Ovarian. Tabuno jamurada, mangwano janyabaka, peno jagwasalu, jakoko, jamukwani, esuene de telene, denokomba ter Saudi. Agora nada we on the ga manjevi. Nokana numia. Enokonyela oja deretu poduida la parato. Majimuntu mintu vina nilibie mukwani. Esuene dinokomba tere zirada la anumia.
3: Nye ni mkwelu wa Ana Maria mlezu kwa shote.
1: Nye Ana Maria, hiyo nifuna nizue na nyo. Mnozi wa mikalo dintote ureda wa animia?
3: Naona nga mkale dintote ya animia. Naona hiyo nga kodo kujia vile boda diretu. Nga libea gasi dhagwa sali. Vina, oja gana manje baya kati nikala diretu. Ya mfanyela vina, loga itamele gelo boda diretu. Ya nikane gesaudi yofanyela.
1: Ilo boya juu ya diretu ya mfanyela yo tamele nikala ngani?
3: Naona nga mkwani puruko ya atu enji sempre andushi prezari mkwani isu. Nona na mkwa nubu ni ngajaga malabo otene. Nwa mentari Saudi yeo vina. Nona nuhibitaro kanda alimia. Nga koko vina, vina nufanya era vina.
1: Abala inzivelu wa mikwane. Akala enja na mindaza wa mbweni kampa tulampule mungu dani. Anova wila dilema na mkwane. Wala pena dile oguliaga. Digulege zilo bozina. Loti ya taranga majembe. Mtengu gajanga murado upule. Na majembo noziva. Malabo ya otene wagaje ubuene. Yadretu?
3: Na adejo kaya adretu. Nona vina majembe podu ya gande kata vezi ya otra. Majibina guni nga guni lima mkwani de Nufanya la vina ninga njideyo nanya propri. Kiki nonega vina guye gumina vayo haba kwe. Nona vina guja majembe malabo tene. Jile kina ajudaru vina. Se nukutani mia vina.
0: Famali mwi wa makanaba nana mwani ama murdani. Aloga gesi dhaurida wa animia. Ovano ni mwobile mwi meleli wa ampara wa egumi ya wila anithali eve. Ese dhotene dhavuru wana iyo munduni. Apano, aku imu dhilogilani kaa esuwe ene dhimfanyelo usori.

0: iwa. Nilina so Miguel Francisco. So Miguel Francisco moyoni mudimani ya mabasaba. Nuobeleniyo ila munita aliethe mwa aore dobu wa animia. Mpule matemba. Nuwe wa animia, animia, animia. Vanda aniva. Podu wila atu ya kanziwa. Nafuna nziwe. Ule dobu ntote ya nani? Mika logani doko sea wila. Nichechame oreda.
1: Yeah. Obrigado a nami waetene. A Radio Moçambique la boi dia Zambezia. Animia. Chini. Iyo bani animia. Kuloga wila. Oeva sangri maningoni. Na wadilolo gawa. Iyo masuku menji. Nuwao naima. Nuwao na penu andimua. O ayana agravida. Bana makalelo aonea na anemia. Anemia masuku menji unonea dhavi. Unonea mutio duga mwangano du mento ni mwae. Wakalamu ayana penu wakalamu ndimua. Unumona mento abanga mtuo mento okorovola. Wakalamu puu.
0: Babuloe lampu otoko.
1: Babuloe lampu otoko. Tebeji. Unumona mutio du. Wakalanga muu kahenge kalo yakalie. Ato unuoni wakishi utu kari wori ba wakala diretu. Majibakalambu kawila uno chena nadam. Majikalelo ya tebea, yoti yana mtu o chena. Yaji kalambu, sumba, sumba, sumba. Mm.
0: Yole mavaditi.
1: Ya, yole
0: mavaditi. Yope pea vaditi.
1: Yope pea vaditi. Ate mana osogoro ndo uye, ntitinti bakalanga nonyofoloa.
0: Bakalanga mzugu.
1: Ya, bakalanga mzugu. Onyofoloa gantitinti, maningu ayaba. Medwe si dhau dhau, kalanga nga noviba, nga muliba masiba. Mazi kalanga zo zerime la ja. Panguinu wanoneshi, mwanudu kardire tu, kalanga na anemia. Ate mutembaya noona, nilaga dhabi. Uu nkana anemia dhabi, uu kunja. Jasa wawila, atu mawani, nona wila elubuina, entota anemia, uuja. Majo ujo kukala dhabi, kawila ujabaye. Uija, zilobwesi zinumpure la dhere tu.
0: Zine egumi.
1: Zina egumi. Zindana.
0: Sile dhimvede ya maningo ni mwa.
1: Sile dhimvede ya maningo ni mwa. Poriki masiku menji yo mpu mkala yo. Mawani mpu mtemba. Ate mtu unugulia nzainae. Mtu baangulia mwana kwae. Mtu baangulia luba ya dhere tuene. Wila adho agule ni agule njembe. Nisile na mwinyo. Wila timuzive la vaditi. Aga janumrada na njembe nenentile. Iyo ni kana ajwezi batakulu. Mkwani. Penu mkwana farinya. Mkwana nyemba. Na marobo. Zili bodo upure la vaditi igumi. Majajwezi suwe kaninja, banibule mkwani. Medi nje lavo ni mkwani. Nifune cha penu, isavi nifune kusadhavi penu. Enta ukuloga wila, malasuku menji, entuta anemia, ujadhubodo upure legumi. Zimpure legumi chini dhafanya la wila, iyo, nije, nivaye sangiri. Esuwe ne mkwani dhilogiwe. Akala mkwani se zinkane, kale leo, zukala nga zino riba. Sikala za kuza kuza. Nga zino riba. Uduwe ne mkwana abambaya. Utabwa vadidukana. Kale kulonezguye luwe ukana ferro. Asidu foliku. Asidu foliku chini. Eje ni ila yona adho hospitale. Nigava yuwa. Kumpirimidiji yofilanga sangri. Eni luwa salferozo. Eje ni ila mutu ya udo akana anemia. Wile edho ya kose. Ya mkurisiri. Ya kose dhavi.
0: Yenye dhemu sangri.
1: Yenye dhemu sangri. Eje ni ene fore eje la kumpirimidiji le. Eje le kale ena kumpirimidu. Dilivina mudojani. Entao doja da sivi Esuene niloga iyo mikwani. Mkwani kawa sakula mkwana palinya. Mkwana abambaya. Mkwani wa nyemba. Mkwani enebo mkwani.
0: Okana.
1: Ivina ekalulu ya wasanya mkwani yobu. Ajwezi na mpodu kala makalulu modene. Akaradamunuwa sasanyile. Mkwana agwa salu mtereka bae. Mangwano mtereka. Daya utereka dawane nada. Tengu kusaga dhavi. Akala nika mandui, akala nika
0: koko,
1: mtane na mikamba, dhavila, oja oku, otiano, otiane. Vina kaa oja malabu etene soda, nufanya la mutu baga kosa dhavi.
0: Baga vapa.
1: Baga vapa. Nawe, damunoja, esuene, yina yufanya la varidu uja chini. Chibamba, chibamba, elubu na tima vadidi ya Saudi.
0: Chibamba utu, ngelaga chibamba kuluga... Chibamba bai, nyemba.
1: Chibamba, hakuna chibamba shapu kale lani. Nyemba, chibamba, wale mwithi.
0: Enja, ni mfunicho ueno du chibamba mantega.
1: Wale mfunicho mantega.
0: Nyembaza wabati yamba, parabeo, soja.
1: Parabeo, Chibamba, ye naafa nile chibamba chini. Kala grupuja, chibamba wakala wa chibamba wale mwithi uazuguya. Ipo kala uduwe ni fijao mberi, esene mberi. depois o cara tinha né
0: nyemba soroko
1: nyemba soroko então bani gapia makani lo otiana soroko bangaziwa bapi wanta antile ou pode até bervina nongaziwa tikosi wanta dabuno bujanta mangwana buja bwerina koko labuna buja bwerina forma
0: ina mabulu ngafa
1: mabulu então mwena mo pumfanya yo egumi ya direto então anemia kudua eno la oyeva sangri maningodi basikala dina zilobodina dintota anemia tabataba ayena gravida muyena gravida yeno kana gravida jali atu eli yeno noja masakala mkwae mino onumujiei
0: manemo
1: olo limbari então makalo oja tenku wenje de davangonove wina ovapa bina vadidi wila yene parle a yene akala mtu nuko savi onumujiei akaloja wa ono eva na force tsi na mkwae ole enumje ipo dibato tia vina anemia
0: so mbingeli nyo mgeraga enofanyela enjedede uloka je para to bili mtu mtu para to
1: kaya wenje dhawila onja atela famau wenje dhawalo gayo wi as vezes akala ole mfia onkala mambesi ate chuguo umatiu
0: so jelo bene
1: muyana gravita na mtu di mtu o ngayo nalo ba dena rapas ni tiana na muyana wa gravita rapas po di bavilela o venya mambesi bafia chuguo ai kosile ai gile lo bene maiza muyana wa gravita ejo kingi afune yokosea kingo de saboila o kana mtu nkosea dave oni mujiei ole kana mushparie então vene vo sangue rae no kosave e no muyevela vina
0: kuloga aga kana ajegefia jigwe
1: apavamono
0: mimi mimi mono
1: akalojile na mpondu vira mbeso so kusaele bokwa ken matabishu então vina na mpondi o vira mundu armoso so jero bene wa via mundu armoso ate jantar varvar akanelo bojilo bobaja ibaza bafanywa jantar saboila aga kose chuene podi batotesi la anemia mevina kala anemia vina ontotea mar ontotea na mar damena ne nyomuno ndaga kala atu enji aga dosintina bakabudwa sangre baganya sangre dysenteria ne zuguya viaji modabili tarate mpaka sumana bili buganya sangre podi biutota marada aba akosa anu anemia ivina kala bale ena agatapika
0: batapika na sangre
1: batapika na sangre nonagiro tapika sangre perigo vadidi
0: inovugula vina
1: sangre então mutu pode bada bomelo wa sangre ou baebelo wa sangre mkauza yejene otapika ou yovalua sangre então nofanyela wila enona weyo village maker da kosaga nonya sangre otamgilo hospital ditapika sangre otamgilo hospital wila nove oyevelua sangre maningon
0: baito yo nonanga mpaka veneva muni dalia da vinci peno kalamukana mana ni kokomezo no maria mweni yo nonanga infio komono mabasaba
1: bo yo maria ji kanana che yo logada wede nga mno ni misiru de gumiki sempre kadi mala do loga no kanavi nawe yo nona eswere den logada da anemia maskumenji yo no kana abaranga yo angosa elbia sha mi ari tabo vadidi kuma vadidi ifuna ramoti yoja
0: dode
1: ndio mie dode ajvezi mwene movina iyo nofanywa anemia sonona sabwa ilo kosadavi umfuna ile afuna dode peno akwa nutea peno rapasi muye mulobaro ile paya karamo vugwa bangono amara weno ufuna otote
0: direda
1: utiyoja wila uode wafuna kokosesuada enofanyela wila omfedile pero enfermero pero médico hospitale adoa explicar maneira funo kosa oye via oja wao akalofuna ode nampodi wa mwinye bawo venya patakulu
0: yeyo
1: difuna diti oje tiyeji porela funa dode maningwaba egumi ejene niye zaene egumi kulaga dabe mtu okuma nonage lwagachi olukuma kalavadi chibare nene jile egumi parailo vugule tenku federani
0: muziku
1: ni awanga nwila ejile elweyo nofanyilo vugula majugula te muri dobu
0: baito ese vi malofia moani mwenyu nyovino ko enofanyelo soria not yani nejezelo wila nogumana nesumane nejo mwarimo mabasa a okalao na egumi mwale nosanzea Belton Kasimu na Eliseu Salakini makina nokapala na maso
2: okalao na maegumi.
3: Mabasa mvai wanyo na Radio Msambiki, emisoro provinciali ya Zambezi ya Vachuabo.
2: O kalao naegumi.
3: Mpuno mstudi ya Radio Msambiki, Vachuabo. Mundo ni dime mabasa aegumi. Mwali utima yujo mkwani. Na kibari ni kanipuazi mkwani. Walonivaya egumi. Beluwa egumi kinikuwa budu na notala. Nafangira wila ntitimi ye egumi ye. Katorze horas na 40 minutos, juro de amostra, sobrinho. Assim não vai dar. Jibo mpaka mudhu wa 15 horas, mudhu wa...

0: horas na 15 minutos. Vano Kavuronani, me paganho.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Não paganhou nenhum, onde na kuno onyumba no pevo, onlalea. Mabasa chukocheliwe dabuno, muzizi wa 20 horas makanini, ankose wagama china yotene. Mudima ni nkwelu wa Porta Berta. Unangila teluwa maadho utiano tiana, zinzuzumia nlogo. Dabuno, nalogelue muselu obu, onubweluwa otolucha za ojela mada. Nubwelo gavina, nzuwa nubwelo mpuno mwa Afrika. Mabasa naba otolucha za otedene za ojela mada. Labuna ni ntabeluwa nzuanti, malabo kumina ni modha, sika sabudu ntino. Zai anuobeluwa anamawani, awila makanini aba, mkose padivina, mvuzaga, mvayaga mubwelo enyo, na mchito ze okuno radhi Musambiki. Mwuzidhi ugafia, onele olaleiwa. Nunazo tethene, horuma na mwuzidhi wa Vintoraj, dabuno sika chinai, okuno radhi Musambiki. Muno obeli wa moteni wila mkose epati ya makani abadabuno.

0: kalao nono nelamo. Dima en loga ya etumo, mpere, makatamio na ekulvelo yo kalao. Okuno Radio Mosambiki, emso provincial la Zambezia.
1: Aname wa Radio Mosambiki, malijelo, nona yo lima murdani. Nitamela gozi wa na anama wanu otina tena ya wila nizue mwa awo chinja wa mirima wa azumbwe. Ovano sabwa ya wila malabo menji. Anubuela zabure. Nona sisa ni zifune uchoko chela na anama wana anguma na nayo. Wila nziwe enko sabu ya azumbwa aba avolo ele dile nejo. Enka hagana. Makanaba ondana di mio Belton Kasimu. Nona voruma vene dikana olina mio yenengada. Mundo mwini nuganzela na ya wila. Zogora na makani ngoro mwenye nzani?
2: Nzani na lugadi kwa Junkero Mari Luigi, dinka la muri nabo wakabesa, maji nifuzonto na azombe, soki nona anga masaka ovaneni atia na masaka awali, porque azombe awali, na ba azombe ovaneni, dinko sani ditia na, azombe awali, aniwa. Anadalea ampangea. Mayagora ba ova nene penu serika yowila awene asunza. Ano vida makata miopere menu ju uoparari viko kwa likeri nye kaninzi waderetu. Maisoki isi dhofu mari, dhongwa, yowila awene mtungu kanona vugu voparari. Solu sawo ya ekale yongwa, nunanga kaa solu sawo ya deretu. Maisu. Awene agaka la peremenu ji epa ba pensa arvangono duki solo sawe la mie dindo adangwe porque kadin laba dindo adafu mari porque kadin laba ijo kama ka yafanye la ila zombo ya kose vitu bonenge suwe
1: mungwa ni mpo mundo wani kobiri vesi anda naove ke gafanye la peno eso dingwa ni na ba kosa na mpindu bumpindu
2: ma ijo yafanye agaka la varidi yo la mie peremenu ji kobiri ni mfana mie ngwana diko sempindu ditie dilo bodina gua okonwa baromotia igakfanya la baridi
1: kobir desi anokosa ganyo ganyo
2: akala abala nkosa ganyo ganyo akala abala inagua inkosa ganyo ganyo ntao manera otida kobir da kada mtu kana manera yena gua digalo ga ila pora per talveja ntida wila no inganara tu o ntida wila ano ya pakada mtu kana manera ya otida majiki afanya afanya la gatida kobir ngejo akose negosi one nranjulo
1: muloga ya wila azombo ovanwe ovanene mwa ayo sunza waliti azombo abala wale ewe la wila kana makalelo osuza
2: awe ni makalelo osuza aikana soki masaka notiana masaka abala wale meju modulo okodo sunza wampangi wailobo baiwa agora aba ovanene asunza vini podu mpangelo po akala ina gua niwa akala ina gua iniwa ndao imagine no nanga numero ninji boila tu ya ila kaniwa ayo na onloke chawela pa masakabale alu enyu masakabano be iyo masakano tiana
1: otiana otupoela mwenye mpo mwani azombe alo bwana ayana zina nwa kwenye mwenye
2: mayijo masakabale awali manumero ya aliba onwa mesh munaya na aitiana so ke abo banene da buno ja ya ne ba ingi vile vina guongo bagalega na jaba nga na alo bwana ije no tikini ya vina guana nunange no rucha vina gua karo onone la mum serika ya waya ya zomboya
1: enyo nge ababi ababi kanalaga kacheteliwe
2: kana ena gua ababi analaga na wapatakuluwa poriki kavo babi onimbala mwanae wila bagamu angana so vinko samanae so mvuza nada meso kama porque babi wolo li babi onfunanga mwana ya gonua akane rampa ejile nkosa ya babi na mpo kana rampa ya buri ka gumtu ni mbara mwana bambo kila mpaka mwana ga akale dai nada
1: otide mana
2: ni otide mana atu otu otela onfunanga olo onaye ni olo mbali lei akale ritu para amto temenyazo
1: bai ninga ni koko mezo no maria nyo muntia ni koko zogani yani nyo muna alaga babi murama mwasu ziatu ene sabwane hapo akala wainzi wola gaderetu ayi mabo podo ila ampupuro ila mwana ila magano ya kanafi ila deretu nyo munave aga zilugananu nyo ni koko mezo gani huna nyo wate ila babi ova nene ya wila ayi maawa kapupuro
2: mio nga mio ana mwana waga mio omulaga waga mio numgulatia wora ya kala kana oregile bonona lodo malodo opasiare o yela merga do mbuza mungilatia mwanaga ese dinko sayo nonanga kadinkala weda natu kwa direto eso zongwa kadinkala ntao nwagil numungilatia ila pa atukule mu atukule yedole ya direto na mpoto kula yedole ya bore ntao mio nwako sa nga mio no akosa pelo menos já zombe a mãe não ou a zombe a morudani ou a zombe ela be oteni pelo menos aí o esse dono capa paiwa eu ila aweni a cana dele a direito não pô cana dele a bure
1: a cana aba babá langua a bem na galaga na água mal canato nyawe ne ila me cadu sazi linho
2: isso de na gua de no padua me na gua no gaguara o papá o onongo agora me de corongo mas caia solo saia olhe babo mule porque e fia fazai wila miu yeni mundumua mundumua otiana na mwana aweni na mpodi wila ukana we mujile wila papa ongwa porque miu vina gwadi kale ninga papa ongwili na mpodi na mpoto kula mtiba rampe nejo jabure
1: maito mie nota malam nona magano abo murda ni mpo mwenye peno mga kana vogo vali mwena nikuru dhai podi bamuka kusanga ijira ana wale peno bamuka kusanga ijira ape bamuka saa kunize nyumba mutideza dhaya wila mwona kala unawala gabangasi endara arwa nae akana mudhonika msoloni
2: mazio nilote ntara dhawini epa ejile enkala mutu akala bala ni wanlagu akala bala nkoda yu lagiwa mtao miu nwaku kumela vina guwa abala ababi ina guwa kati ainda agamona wila udu mano udu umfuno lupa mwurampani mwa mwiki mwurampani Ijue ni inloga mio pelo menos inona mo mio morgani.
1: Nzera ni?
3: Mio dili Manueli Inasio Victoire, di nkala murda o kabesa.
1: So Manueli, yo kanuna nzwe na nyo, mwone lwe nyo, obupuru wa wazo mwe, engi elwe agakana makata mia nazo zumia, anubu elo kobola dhilo bwese lwe vofiri ela, penuwa, wila ona kala nogu wala. Uno na muzavi mwobwela baba, dere tumazo mwe.
3: Uno mwaga sabwa okobola obe ongwa kundana ze luga deretu. Mwuzi ni nagua, uno witi bela. Uno mwaga mio, nona wila zelu isi kaa zelu zo fara vadivene. Na sabwa zinokata mia vadivene, mwobwela mwazo mwe.
1: Enkala ni rancho, mwatabala neda nina?
3: Mwuzi ni nagua enkala rancho. Sabu wila jineda na nchibani, yodi yodu mambasa ya babuene, obe unokosaga. Agakosa vina, mare zelo haya, anokala oti yana na mio, tao awe nufaraga dile nejo.
1: Ababi, anualaga, obe uolagi wene, eso zingala na msoro numa?
3: Babi, babi sempre unumulaga mwana. Sabu wila oteno ole ombala, unove danga mwana akale vaderetu yakane dile ya deretu yatitimi evina nzina na babe kuri so babe di babe sempre nomulaga mwanae mulizi mina kuwa dinona anga wila onongea wa azobo vanene na sabo wila zinona wene angana anga zilobo zili mwa deretu ma oku zilobo do katamia vadidi vina zwabure
1: Mwone lwenyo, azumbu haba, ati ya neva adhina azumbu haba la wale.
3: Nyo nonanga, mwuzizi wa wale, niga gilati na haba uzina na bibiu, anolo gazi lobo zoti ya noti ya na vadivene. Noone la mwane uyo, onaga wila mwuzizi wavanene zilobo zichinje ya vadivene na wasabu wila wale kana hato koronya zilobo za mtelefoni ni kana azi wa interneti, eno wa Facebook. Tao zilobo ningesi kaza hapa dua. Ovanene ni kana mede lo mengi otiana otiana, odela mtelefoni ni, obe mkomputador ni, uloga wila unwa welabo, onize lana makata miovina. Na sabo wila ochinja mirima ze uyo. Azumbu ovanene, amfanyi anga, achinje ya kana mirima ze ochinje ya na sabo wila, zinona awene. Afunanga, atagie zindela wa Amerika peno zilabo zotiana. Nigaligani ya nilabo eji uyo onaga wila, na yeye ni alamduni wangoni.
1: Engi, ansata vwesile zabure zino nani mpule Facebook?
3: E verdadi, ansata vwesile zabure zino nani mpule Facebook nima. na mwede lowewa na makale lowewa forma zewa zo viveri ethile kufanyelaga. Ta osanzi ya zilubu zindela kwati zo tiano tiana mwuzi zimu inaguwa kazi nlabe la vadive.
1: Nona asumbu waba enji ova nene nga mwuzweli nguverno shkola la bonto onaku kusazo mwene wila adhoa suze na sopi chelelo mwene. Kigali yotiana aba bi umasaka bale shkola ya rocha parosuza. Aba osuzo ova nene shkola kampichela. Kagala tu wawiwa na osori yesile zinda ukulo shkola.
3: Si barabara ni zanfanyela wila zikale zotiana na sabu wila odhela wa guverno waku kusazo mbo wila asunzi sopi kya kobiri obe matrikula. Kuone la mwa guverno wila nofunanga azombo enjene abale ali mutamboro ni alamo venyamu. Me abale ali msigaro ni vina arumo kusadavi arumo venyamu. Majinoone awila zingi zene si kazi nsori. Maaya kadizi diretu nonanga peno enagua amalo nona wila podi disunze na mikali lozaga mio. Ne labo ya forme inedi wa mio kanazo wala pela. Mwizi mwinagua ejo enokala musolo ni mwazombwe. Majmo vane napa damfu nanga dile zelu iso kazi kalemo. Na sabu wila onupanga wila ndoe dileji odo onofuna uo na diretu. Akala guverno ni va iskola zilimu otemwene. Iyo noni va ya vina oportunidado wila nasunze okodo opicha kubiri. Tankuloga wila babi u ononi funanga iyo nunue. Inunue le osasanye ze labo vina.
1: Tamake la kukumuni wa makanaba. Yafanyela chini okosa muzombo di muzombo. Otiyo nonga kubiri vinko selie goi peno ndoda mazungu bagulia. Peno batu tela ndebe na munya bava yo kubiri. Otiyana onwana kigafanyela otukula peno be kavogo. Bagula peno matibati bagagulia. Obe bagula mwana chibamba bagamugulia. Kigakale.
3: Chibarbarene iye gafanyela wadivene na sabu wawila kubiri mwazene ntukule lua mbatini, mungwani, peno ugula sigaro zoti ya notiana. Kubiri so zamfanyela vina ukosiwa na nyagoso. Ovane napa nyagoso karukile. Wakana seme tikazi opo dibuzu wabu gula manduli. Waocha bae poronto. Kudila mpo wedagana. Okano kuwa. Mizizi mingono vi seo lonofia peno 130, 140. Bae venu vale onozo songoro. Tawa ya mfanyela wila muzombo di muzombo. Ejile mfia madani mwae. Peno ukulile mararanja, peno ukulile marakuja, peno okosileni, maishko brigile aga konsigiri, ya mfanyela wila ko brigile, akosena nyagoso, oti ozo ugula, sigaro peno akobole, peno azuo mumpetani.
1: Ababi, munateza magano gani?
3: Wababi otene magano antia mio, baba wila mbuzizi mungene, akali sempere na aniwa wa gilatia. Wa kukomeza wila afare dile ya diretu. Na sabwa muneda ima otene, muneda zombo otene. Anofanya, anogumana na zelu zoti ya notiana. Zelu zinagua zinoa tukulela mumpetani, zinagua zinoa tukulela musigaroni. Aba bikaleme, akale sempere uagilatia imewa. Wa kukomeza wila wene afare dile ya diretu. Sabwa jidile ya diretu inunue elabo. Elabo iji inuwa kuluvela awene, inafunanga awene azoo songoro. Kuriso mgamona mwana batukule dila yotakala, nyo kamukale bayo wangana, peno kamuleme vino wawalogana, inofanyela wako kumeza badivene, podi matiyo, mutana, mambesi, mto nikale nimbasa na babi na babi.
1: Bae, mienu tamana nso Manuele, nona univaya gano zinji, nona pabasa enyo ede diretu, vina gano esi mawa ni mwenye muarari evi.
3: Mio vina nota malani na sabwa mavuzo wa tukosi ninyo. I mavuzo wa natukuli vina elabu iu, inazombu iu.
1: Ofitha veneva abali makani ajile mamurdani. Makamaka na aloge la opupuru wa azombu. Utupuwe la dila yongwa na yokobo la fola zofriela. Mabaso dhile na dimio Belton Kasimu, Mwetene, Nautiani, Noguma na Nisumane Jendao.
0: Okalao nono nelamu. Dima enlo gaya etumo, mpere, makatamio na ekulvelo yokalao. okuno Radio Mosambiki, emso provincial a Zambezia.

0: Wepawa kakinda dos céus, indo a vida é uma casa alugada. Mwe para para kuma ho ela hinri mpole ya dhome na kithi nduwanya. Ora, emara, yo uri ya na mtako watiana.
1: Radio Mosambique, Zambezia.
2: Moni, note pofiviliwa o wakela ni mstudi wa Radio Mosambique. Misorahu ala ava Zambezia. Shasha vachua bova ni manka huvo. Kakula wito kwena mundele nsina nanyi.
3: Moni, ndi olinta murera, moni ya Radio Mosambiki, moni ya chote ni uchua bova. Miano, sina nakakindicha ni wajwana, juli uregwa.
2: Ana juana. Olelo hiano ni wicha neni, wenche kulele, wariare wa ovane la wupwe la miaha, so hiana, ina nikachamiha ntokwana ndoko, Shasha na wehaka asimai atia na arepocho avanchekon. Tandlanto maha ala wa othuela mahosho amaichekone. Makachami hotani andruha mahosho ohiwana na owana wana wateli maichekone. Makachami hotani andravo wa musa aleto. Ankala vava. Masitoko ni hakumve. Kachuna woko hane. Anjoana Julio Regwa. Nyuwa nyutuwa?
3: Miano kwa moloko.
2: Maso moloko papita.
3: Kwa moloko wani vava. Lokali tati wani
2: vava. Wani vava. Nyuwa ni murudeli ino moloko?
3: Masuwole ke lavo kilula kamo. Wole ka ina malavu yaka ni yaka miru.
2: Murule murumanene?
3: Kirumanene.
2: Maruela
3: ilukukwe. Ilukwe yukare luhufira.
2: Ahe. Nuhusera maka wendo pa?
3: Kimaka wendo kipachara olapa wendo kipayo mteko waka kikirati.
2: Ahe. Awan muhiko wake lao?
3: Kihiko wake lao. Mashiki nina yao.
2: Muna yao wecha.
3: Kina yao wecha la sito kwene. Ya kiko kakao.
2: Motegwa?
3: Koteliwa.
2: Moteliwa wendo to.
3: Wendo
2: to. Napake musa anyo wendo.
3: Wendo to.
2: Muniha mlapako we?
3: Miano kinla pava direção provincial do gênero criança wa asao social o kelima.
2: Nikuru namte kwa ya tu.
3: Nikuru namte kwa miano kiri wa omteko no ni wa planificação.
2: Acho buna pakane la miteko.
3: Yanto na pakane la miteko yote ninyo nere yanto.
2: Ni hakumbo volo la pama samahola onruhalo aba. Hinto narki wino thuele mpama. Ya iwa Joana Regwa na mahani. Mokana na maneto.
3: Kokala na mwana mwana mwamtiana.
2: Murono mwa mwamtiana. Maranto mwe mela baba.
3: Achwa ke mela baba.
2: Muria marele shkola. Musenre mpake klase ta.
3: Ki ufenre ate. Ke ze ki ufera ate desi ma segunda. Ya kato kine hato. Kulu la tofanto kwa mwera licenciatura.
2: Ma licenciata.
3: Ah, licenciata kwa kwa. Zaka totora nto baba. Mna kisha na totora.
2: Totora bae.
3: Mare baba.
2: Ah, masorera. Tia na mtana wama hiku ya alane haneme laro. Anaga wama ya yunike la mropo na hito yunike le wama. Ahe. Mwondela we mwondalapa, mwoteliwa, mwakala nincheko. Mkandela nyo mto kumutiana. Maneratani, muna ikawanyo. Ekalaka we, muna yomteko, ma yomteko mwishishele muna roa pa hiki nzora, useko.
3: Kinoro useko wa hiki nzora.
2: Mano mune hayuka wanyo miteko, weo wano mwikale woto ni makacha miho. Omteko nto mwikaleni makajami.
3: Vale, mi kamtia na ikina nala pa maisha mena ala kila baka hajene tinitengi kihie ele ina kihinyo kala mtia na vate. Ina kihinyo paka mteko wakasa vate. Tenki kafie manera we kasive liheto alo pa nalo wanyiwe. Nari kia kumteko wa tenki vinyo osi selo kirike mahi kivele vate kirepi hiparato kiwa hakato yuwara wivava to kihiselue kina wakuvela to omteko niwe.
2: Ola kera kere ni mucho on la pa ni kuru no pakanela. Wi pakanela nyumbu fuwende.
3: Miki fuwende. Tenki ki pakanela.
2: Hamun shedi wa mtefo ni?
3: Hoye nki
2: shedi. Owa ntohi ya boto no kachemi hama.
3: Hoye.
2: Maufuela we wara yankana kere ya
3: kana. Tenki kere la.
2: Yankana kere hali.
3: Vale toko horo wa kinzora to tenki ki pio wani. Ki fiafe ki mpake jantari. Si.
2: Muna pea?
3: Kina pea uku, nyua mtia loto, mlupa nungu yoliaka chote ni hopa kwa hana mwende tani.
2: Tani.
3: Kika apento.
2: Ahe.
3: Kidipi herenchoko.
2: Ahe, chia pama. Manonto hinkoni, namko kelo chukule miya hami kina kuveri ba maha huyola. Nkande ne nindo maha ola wa uhoshiwa shasha asitiana maiche koni. Aiwane suku violencia domestika.
3: Tiyeyo.
2: Nyu tokwena maha yola na alojaka uhoshiwa wa simai maiche koni. Na upwereli haa nyonto kumutia na tihene, yokala mwakala manyo yopajuwenleni nare mfuwenlanyo amuchu, mfuwenlanyo wachamenleni.
3: Mia ano hekipajuwenle, majikini kwa ilo jiwaka fimu. Echwe la entepi hasa wia chwa la na atiana alena soferere maichoko ni tewe. Alopa na vale anchuna we kwa mutiana, mutiana sote nkana iraele, iriajiana. Anchuna we mutiana ahufereke, mutiana kaeko shkola, mutiana aeke omuteko ni, mutiana kina neji hekaro, nita anona wichu ye hote hena, onapaka ati mulopa na vale mutiana arke nito hiu hoi, nina mpana pana chuu tene na achu. Mito kina chuna wiki nera ee yoto, etire ito waka ton nera. Vale nito mulopa na ton nanariwe ye, ala wewe ona hiya ori mteko au utiana onchu pela toolopana. Tiba avanto na pachera ya vusha probleme ene yoo.
2: Ina afivela? Inana narihamurimi?
3: Inana narihamurimi, hii mfiveliwa. Ona pachera nto ava.
2: Nyo mas nyo ano mauti nkogona mwamfula mchu ovenre ma, makacha mwa mahoso vate maiche kone?
3: Nkimfuwe nle maji kini wiluchi waka.
2: Muna muiwa
3: pa? Inerea.
2: Inerea. Mahayo le province ya huwela wa Zambezia na locha ntoko mchun lapa vanikurunto na kapelela lama na simani. Mahayo la waele chumun repelanyo ori hai wa Zambezia vava.
3: Mahayo la vakan vakani purki hina tepaso lampa samuteko parawi kukuchuwe mahene yola. Onapakea uchuwa po vava sidati vava uke limani. Ntao ena kukuche ya vakani wakani purke nihen lochakano alopa na alawimu ya achu tena na mpana pana na mwimu chua arimutiana mtetu ona pakatu yeto oneri yeto mlopa na hiyene mtiana ebrezi uso anakalo andru anavela vateru anamuru ananturaru hiyeyo mtiana tona pakatu ichu ikina kuheni
2: nyo
3: sintoko sintoko alopa na toa analapakea
2: nyo Nyuka nikuru mlapanyo vo, achumuna akule lapahimia haa savapoma wawa ya chuvava chuapo o Zambezi otene?
3: Oo, oh, Zambezi otene, achutana ya madistritu ni, ate yaka one maluka litati mimo, Zambezi otene yola, ae provincia yotene.
2: Masi sinna repeliwa miya hasi iha?
3: Sinna repeliwa.
2: Muremu into, tia na nina lili hasulupana we... ha hosheke atiana twa panelo usera panela olapa nyo ana hoshiwa pahi waela chomunrepelanyo atiana pahi alopona han hoshiwa manche kone mo
3: oi alopona tanna hoshiwa akala tatiana na ana hosha alopona to echila tia chu tene alopona na tiana ni hato e hoshiwa gato
2: monarepela mi hasei
3: ni narepela mi hasei
2: tikin lotero yan to na we oraji ne kila paka muradi umumu kaha hula waya. Alopa na nchere tampunye waya, mahene wa reola, nopo edelahu, ohoshua, ni makacha mihanruha, ateli vate ya wanaka. Enewe wanto atia na, tanta nyasa mahayola, ntuana wa atia na natepa wiku serera, anawiwe lela akaiyeya. Ya anro mula wababa, naari ni manere eno wara, makala la mwaraya, mlopa na hii omulele mutia na, we maraka elo wanra we kale pama no vire no ngo kuchukula naro we ano
3: wa wa kale into hiyo hari chuha ha kale ine ah ma senere enere tena ma iko ala kino ufera uto aru kunu samburi mai na verdad ha niwe lela ha niwe lanchuno paka ele anchuna ya ele na we ili hamurima kia yon tentanyanto Nehe iyo vate, makacha miho vate.
2: Mune merere we alopo na alarasa wa akala nubu?
3: Kine merere. Kine merere.
2: Ahe. Vanonto nyo ano mirukutani mwachunanyo baha ntoko mtia na. Awe, chere muna baha von, nata we atia na. Kina wanata nyamu kijo mabate ni.
3: mire ko mi yana ku chuna ga ba ha ati ana kina ku sinto ko mi yana ka chuna we na ri ni u fende na ri ri va mu te ko ne ri a ho ma ni hi chwele we hi ana na ati ana ni chwele we hi ana thank you na ri shpeitara lo pana ye la kan la ta chuna ya mu chwaya we mu chwa ri shpeitara mu chwa ri to we ana hi wa mu lo pana mi ko u fera mi hi yo na kinya i khoro mi evita ka kentara ta re me kha ka nta we o hi kilele ni here ke no hi ha na ati ana ai tena ya kan ni ma hakale chu yo so wara Europa iku nyu na wara ho thank you nona we mi ano wava kam tena kirim telwa kiri vate ke nona iti putani ya ekuo ke ya ku wara we ikumele no vate
2: nyu ma hayo la o hoshiwa ona kala pa hi omaniwa o hoshiwa majje kono na hi la violence domestica omaniwa pa hi wa chu ma vate
3: ho e ka hu maniwa o hoshiwa o wacha wacha wacha manera
2: makalelo
3: makalelo o khalo hojwa o yimruwa niwa o khalo hojwa o maniwa o khala hojwa tho wiwe ano tho naru hichuna ka uyo kone ni mlopa nole majitengo kone no porque mlopa nole onna chuna e ore ne le wiwe tho hojwa porque we ano hanera no ni evontada e churi mpare liwawe ntao o hojwa o wacha manera hayeno maniwa
2: no lo chanento okinawo makacha mhiana na kumelela machi kona chimhoshiwa oriwe kuserera watira ndokona locha hu ni tokinawo alopa na hinemeria we mtana va mthia na tho okala mhusera a so okala ichiki na intanya maha mawo wa maiche kona ni loncha
3: na ikino kino na i no locha I didn't call him when you win me.
2: No, no, no. But you are Piaka, I want Mutua Rakuru. Pudu, Tia, what a call. But you book it. Tisan and Tepa, no villain of Alamonia Hueda. We were not Tiana. He and my grotch were the same time when I had Jay. I
3: want to be young, can I work and out?
2: No, no. I had another Calerija.
3: Enna
2: rekale ke ya tepa oruha ba makacha mi ho maje ko
3: makacha
2: mi vananto makacha mi ha tave unravel maiche kone a pedi ya wanake ora yo tene enruanana ena pucha na iha wa amosa lankala baba na na manene makacha mi ho tane unravel
3: ana ruha vo makacha mi ho simpurke ana manala no na e chuti chene re ya vati va velika tani ho chuya kulana ka chiwana ka chiruwana na ka ana manale vale ana ku hamuruni ya nuwa ka tho ana mane ya le thoponi tho en ina pakate chuele ya ona ya sipapa ya era ka ntao ana ruha vo makacha mi ho wo mwa hiu
2: Me musa ne tukene cha pama
3: ne la no. Ne musa ne hene cha pama. Vale hon murachele hon kalav.
2: Hon kalav.
3: Hon kalav.
2: Vanonto ekanle mwiri wa deha. We acho yere ke makate mhao ana apanya musi shasha ana ana man.
3: Vale ona vila voko macho thene vale ana na riwa kete ha voto no ni controlare kata mucho na mulocha pa hena mwiri amona kama na rivava. Vale warera wi nari mfela ka wi wa khola na hotong korera maji thank you o locha ka o nya chumuna wana ana mwana le he can live muri ho yenyu ru eli ro mkusana mu yo kwa ri to mwa khola na wi go mana na wi go mala mkhumela te sinto ko ana mwana he fuele wi baba yo khala
2: ka tshi yalo cha
3: ka tshi yalo cha yo khale ikhume bo baba yo ka tshaminya
2: o cabinet
3: endo cabinet achwe o cabinet porque vale malo cha kana mane vale ona ka thomunna ne ha thana mane ala na khala tho para ya do muru ni mwe enta o ma hi wa ya thana hala tho wa complicara na mane ya hala thene ra ele ni ona ya sipapa ya era
2: eno pola we hu ona kala kwa moka ona sipapa ya era kana achwe le cho kana ne mwe liwa
3: achwe
2: aiwa bala na mane ikina ko ankusa vate
3: makale do ne tela asiti kaya
2: ahe nga chuse ne mona iranya ntoko ne khuru na we ha we ha mia ha ntoko se iho we mia ha se ha ikupe
3: ya no sinto ko ne khuru chunera na paka misonkano na kira tika lopana tiana o tene na lela ka wi etri la yo wa mana tiana o yo wa mana lopana o yo wa ruwa na tenki ni kukuchi achona mkira ati eloja mahole I emala vavali vale toni na lela tiana ni achwa alanto mona wi enere ya muhikira ati ki thomna muhia etri lete paka tenki mvinyeke potu ya wa amwene potu ya one hukumantu mpereka mwahaya ola.
2: For example, ya yoko mandu maheno tempe. Nzambulo mulapono na wakana mo na alamulela mitita chia wanaera. So nana rase iho so ama na kara ya maiche kona na ala lupa na achwala na wana maiche kona.
3: No, kala vo. Maji atia nale ya rwa ya chuya nuna paka hu vale wate pavosa nuna imtia nula ora vararuva sisi alujaka mwahao tiwiyo owanyawe. Realmente. Hongira atia avo. Nina mkusa vale ni mkiri. Ni mchawi hao.
2: Mm-hmm.
3: Aya akala ankala watia na kinakwe ni to. Avendre moto wa mwaha yao. Alopo na alitana kusiwa tosi. Kusiwa chonkiwa. Ii eleli hiwa miruku.
2: Mm-hmm.
3: Mm.
2: No kanu lamula muna upalilanya. Kanu lamula. For example. Kani wa iwakam. Ni pura ata ni moha. So kala ikura mchundive ye wa mwana mti. Aiwa mutia na mbaharu ni purata. Woya wathoma. Onani vaikoroa.
3: Onani vaikoroa. Elanto nekunya nera huindi minizasao. Unna limbuwa pa hii purata wale wa mana. Okala nlamu lo nalocha parawe omulive. Purata yao mvanghawe. Mutia na o mvanghawe mulopen.
2: Atia na nchene mtano wa hathuwenle nlamu lo nenla. Hathuwenle we mchu oruanuaru. Onna limbuwa. Oruanuaru.
3: Kirimi.
2: Thank you waloko he. Hathuwende.
3: Kirimi hayene omuipamuchu pa hii. Oma na topurata yo kirime yo.
2: No, na chwapache la ena hulamiru.
3: Ana hulamiru. Tali hapa baka na baka yo vaka. Tuafu la vivava kino kina mpanyiwa. Kendaru ya ila kina mpanyiwa. Mokala nikuru ni mpanyiwa nikipanyiwa. Achwapache la hula ya miru.
2: Iyaka woko chula mwogo. Mai. Mamaka mnina apea.
3: Kina apea.
2: Kandiri ya. Etoko toko shamfuendanyu wapea tihe. Yele mneranyu baya kukusinya odelo kintina wapea paribusaka. Eno thivela anso wapea.
3: Ena kifivela miyana. E COVID na chuva mika pake COVID yele na chuva mm-hmm. kilele koko mm-hmm. na roshu hii kina tepo fiveliwa
2: mm-hmm.
3: kina fiveliwa
2: wape awanyi mune heno
3: e COVID yele mikina mkusa pirumeru kirapiha ki hakumve okwata kirapiha pirumeru nikuku para wia fichu ale chea etu yotene mu evinyemo e ya kanto vale kani haiki kwafe kakwafanto na chuva nto niha atitiwe atitiwa vale kani haiki fela moro kuhela ve panela ke mkuse na mnachuvo ole ose ifiwe ene ke mhela mpanela mwime ikuse kwa kuhile kira laga kine hatu kihela mwoki mkie na chuvo yole anichwa wava la nichwa anichwa
2: moto elaka
3: kimoto elaka tea kume ole kono iva ava mwoyu ulo hanle mo ona kwa nani ni matapa wala para wii ichwe kikuse nte kovile kihela mw koto wela kato icho kakakalavo kamara uni kamara u hiyano ni misoso hiyano ni misoso wangu aha kalavato misoso wale to ni hela moto wachuna walo hela mudepende poti akala chuhi nchuna hiliwe tomati sebola depende kata mchumanera maji mnehe sebola tomati muhela mo ya kanto nufinto tenki muhele monto nehe mojo le waiko konto wapachera
2: yotikana
3: ja mwichela monto makala mpoko disale muhela maka kaltu mahiko ala koma chana tepo fibe diwa kaltu akala moto muhela vale nto mwana wye oha kwanela nto welelo na kwana para yu mulia nehe nanturo na arosho poro nto vihavo masinto ni hantu inchwe na chuva ola te akume ole omone wiyolo hichwa kuti na chuva nto valo kacha miha
2: Kareka na wochwa.
3: Oloke la wichwa.
2: Ah, wochwa so unka.
3: Unka.
2: Mm-hmm.
3: Unka.
2: Masimuchu, onamala yura hai, ape yaka mukwane yola muna hali.
3: Mukwane yola.
2: Uwochi teliwa na chuva ne koko.
3: Ayore moha. Bakala nito karapa wamfiri tare tomu.
2: Ano mwana kuhoshua. Plusemo kala mwana wasimana muna uria nento mkira antoani mkira.
3: Kikira antoani mika kala ninkura marke ni mamuharia wa mia nyuterveja kinanguri aga. Iwe antas golda kane na
2: we kuyai. Olo, olo, olo.
3: Onna kipo samurima miyana.
2: Nena chuna wabahane madihaka maha hula nchipo. Tinimi sana ujela murima. Mo inafaja aranyo.
3: Machipo kifuela. Westi life. Machipo hawa kifivele. Onna kipo samurima. Wendi finka kakala tumachipo hawa itona kipo samurima. Hini nana mahiku ya lani kuminya no vava. Nehe edema wa iwe rival.
2: Rival. Ola rival.
3: Nyo. Tiwi olonchechu enerea. Alopo na echa napakaya.
1: Radio Mozambique, Zambia.

kana motho mkhoye tiyo le ona phanla ya khanle mona munne yole bona mokhavhira yole ona khola nnata yole ntshikulela yana ya 20 ya yana dijelo lo